0: impamvu zo kumva ijambo ryahindura ubuzima buri munsi. Twabonye ko akanyabugabo, kwigirira icyizere no kwiremamo imbaraga kimwe n'ibindi bijyana n'ibyo bimeze nko kwiyuhagira. Iyo uhagaritse kubikora cyangwa kubikorerwa uhita utangira kunuka. Tugomba guhora twiyuhagira buri munsi rero kugira ngo tutanuka. N'ijambo ryahindura ubuzima ni buri munsi kubera ko ibidutera imbaraga bimeze nko kwiyuhagira. Iyo uhagaritse kubyumva uhita utangira kunuka. Tugomba kumva ubutumwa bwiza buri munsi kubera ko twibagirwa buri munsi. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku mufilozofe. Ni umufilozofe nawe wavuze amagambo akomeye. Yigeze kuvuga ngo umurimo niyo soko y'imigisha yose. Imana iduhera imigisha mu mirimo y'amaboko yacu. Ntabwo wasenga gusa ngo imigisha ize yonyine. Urasenga ariko ukanakora. Umurimo niyo soko y'imigisha yose. Senga usaba imbaraga zo gukora rero kubera ko Imana iguhera imigisha mu mirimo y'amaboko. Yaranavuze ngo amasomo akomeye tuyigira mu bitubabaza kurusha uko tuyigira mu bidushimisha. Niyo mpamvu ibintu nibikubabaza ntukihebe kubera ko amasomo akomeye tuyigira mu mibabaro, ntabwo ari mu bidushimisha gusa. Ahubwo iyo ukuyemo amasomo ugabanya imibabaro. Ikintu kizakubwira yuko wize cyane muri buno buzima ni ukugabanya ibikubabaza ukoresheje amasomo ujya uhura nayo mu byakubabaje mbere. Ubundi ni ikosa rikomeye kubabazwa n'ibintu bimwe bihora byisubiramo. Aho ngaho ni ikimenyetso cy'uko utabashije kwiga bihagije. Umuntu wize bihagije ababazwa n'ikintu kimwe, ntabwo cyongera kumubabaza ukundi. Nijya kuvuga ngo nunarira jyurira pe, ariko ukore ku buryo utazongera kurizwa n'impamvu imwe. Ikintu cyonyine cyemerewe kukuriza bwa kabiri ni ikintu gishya. Nuhura n'ikintu kikubabaza rira pe, rira rwose womongane nushaka wirirwa umunsi wose uri kurira, ariko urahirire ko icyo kintu kitazongera kukuriza ukundi. Niba ikintu gihora kikuriza kisubiramo, ikibazo ntabwo ari icyo kintu. Ikibazo ni wowe wabigize amahitamo. Abantu iyo bakweretse yuko ari abantu babi, iyo bakweretse ko icyaba ari uguhora bakuriza, wiga kubaho utabafite. Rira ariko urizwe n'indi mpamvu ya kabiri. Ntugahora urizwe n'impamvu imwe. Ni kimwe no gukosa. Ntugahora ukora ikosa wongera urisubiramo. Uri umuswa cyane uhora urizwa n'ibintu bimwe, uhora ugwa mu makosa amwe. N'ubuswa ni ikimenyetso cy'ubuswa. Gira ubwenge rero, rira ariko ntukarizwe n'impamvu imwe mu buryo buhoraho. Niba udashobora gusetswa n'impamvu imwe kubera icyo uhora urizwa n'impamvu imwe. Yaravuze ngo umugaragu w'injiji kandi w'ikigwari ni we ushobora guseka shebuja mu gihe ari kurindimuka. Umukozi w'umuswa w'ikigwari ni wa wundi useka shebuja, useka bosi we mu gihe ari kurindimuka. Uri ikigwari guseka bosi wawe mu gihe arindimuka ni ubugwari. Yaravuze ngo gutegura birahemba kandi bihemba neza. Akanya kanini burya ujya ukamara witegura niba ushaka kuzoroherwa n'akazi. Aranavuga ngo ntukicireho iteka kubera ko buri gihe aba hari wowe umuntu mubi kukurusha. Ntukicireho iteka kubera ko buri gihe hari uri hanyuma yawe. Mbere yo kwiciraho iteka banza urunguru kunareba abari hanyuma yawe. Ntugahora ureba abakurenze gusa. Yaranavuze ngo iyo twishyize hamwe turahagarara, twatandukana tukagwa. Aranavuga ngo ikintu gisa n'igisekeje iyo kibaye ku wundi muntu gishobora kutagaragara nk'igisekeje umunsi cyakubayeho. Bisa n'ibisekeje iyo bibaye ku bandi, ariko umunsi nawe byakubayeho nibwo uzabona ko nagishekeje kirimo rimwe na rimwe rero jya wituriza ntugaseke impamvu bishekeje nuko agahakurika ari ku wundi gahandurika umunsi kakugezeho rero uzabona ko nta bishekeje birimo yaravuze ngo ntugasuzugure ibyo utigeze ugerageza mbere yo kubisuzugura abanza ubigerageze nawe urebe yaravuze ngo ni byiza gusenga ariko ugomba no gukora cyane kugira ngo ibyo wasengeye bibimamo senga unakora aranavuga ngo uko umuntu mubi yakuyoberanya kose ntashobora kuyobya umunyabwenge aranavuga ngo agaciro k'ubutunzi ntago kari mu mibare aranavuga ngo umukozi ntashobora kumenya ko umukoresha wari mwiza kugeza igihe akoze amakosa iyo uguye mu ikosa nibwo umenya ko umukoresha wawe ari umuntu mwiza cyangwa ari umuntu mubi aranavuga ngo ntuzigere wizera umuntu w'akazuyazi uriya udashyushye akaba atanakonje uriya w'ikirumira habi aranavuga ngo niba udashaka gutakaza ugomba gutekereza igihe nyacyo n'amahirwe ya nyayo niba udashaka gutakaza ugomba gutegereza igihe nyacyo n'amahirwe ya nyayo aranavuga ngo imvune duteza n'imvune duhura nazo ntago zishobora gupimwa ku munzani umwe hari igihe uteza arizo ziba ziremereye cyane kurusha n'izo uhura nazo yaravuze ngo ntushobora gutsinda birenze uko ubitekereza yaranavuze ngo biroroshye gukubita umuntu waguye hasi aranavuga ngo inshuti z'ikinyoma zigusiga muri cya gihe cy'ibibazo nugera mu bihe by'ibibazo nibwo uzabona inshuti z'ibinyoma aranavuga ngo nahitamo gupfa inshuro imwe kuruta kubaho mu iterabwoba rihoraho yaranavuze ngo biroroshye gusuzugura ibyo udashobora kubona aranavuga ngo umuntu wirengagiza inshuti ya kera ku bw'ibyo abonanye inshuti nshya nta kindi gihembo gikwiye yakwakira uretse kuzitakaza zombi umuntu wirengagiza inshuti ya kera ku bw'ibyo abonanye inshuti nshya igihembo cyonyine akwiriye ni ugutakaza izo nshuti zombi yaravuze ngo ntukagire impungenge z'uburyo bigaragara impano nziza kandi zihenze zipfunyikwa mu dukarito dutoya aranavuga ngo niba yaravuze ngo kumenyera cyane bibyara agasuzuguro iyo tumenyereye abantu cyane turabubahuka buri cyane cyane yari abantu b'umumaro abadukuriye abadukoresha hari igihe umenyera bose wawe ugakabya bihita bibyara agasuzuguro noneho bikarangira wa mumaro yari akumariye uburizwamo nawe wari umumariye uburizwamo burya ntukamenyere cyane ngo ukabye cyane cyane ku muntu w'umumaro hari igihe umumenyera cyane ugakabya akamaro gahita kaburizwamo naba urenze burya ntukabamenyere cyane ngo ukabye akamenyero ni kabi yari igihe umuntu aba akwitwaraho neza ni bosi wawe ukabona nari birye rwose muraganira mugaseka ni umuntu w'umumaro ariko ukabona bitewe n'ukuntu yicisha bugufi ukamufata nk'insina ngufi ukavuga puriya naramwifatiye ukamumenyera hari igihe umumenyera cyane rero bikabyara agasuzuguro iyo byabyaga agasuzuguro nuko na ka kamaro yari akumariye gahita kaburizwamo nicyo kizabikubwira ukamenyere rero ngo ukabye cyane yaravuze ngo abana ntibagomba kuryozwa amakosa y'ababyeyi babo navuga ngo ishimire umwanya uriho kubera ko umuntu ntashobora kuba uwa mbere muri byose navuga ngo ni byiza kwigira ubwenge mu byago by'abandi kuruta uko wabwigira mu byago byawe amagambo yose yavuze mu nyemerere nyasoreze kuri aya yaravuze ngo ni ubujiji kugerageza kwigana ubuhanga bw'abandi aranavuga ngo nahitamo kuba icyo kamere yandemeye kuba cyo kuruta gusuzugurwa ngerageza kuba icyo ntari cyo rero n'amagambo akomeye cyane yavuzwe n'icyamamare ni umufilozofe wakanyujijeho ni uwitwa Aesop ni umusizi w'umugereki umufilozofe yavutse mu mwaka wa 320 mbere ya Yesu avukira hitwa Trace ubu wavuga ko ari mu bice by'Uburayi by'ubu ari za Bulgaria Turukiya yatabarutse mu mwaka wa 564 mbere ya Yesu numwe mu beza rero ubugereki bwagize mu kubaka ubucura bwenge buryo busa n'ubutangaje nubwo yanditse inkuru nyinshi zitandukanye we ntabwo yigeze yandikaho kubera ko biragoye kubona amateka ye yararenze rero zimwe mu nyandiko z'uyu mufilozofe Plutarch niwe wagerageje kuzivugaho cyane Plutarch yavuze ko Aesop atifuje ko ubuzima bwe bwite bujya hagaragara ari yegeze kubaho umucakara nyuma za kurekurwa asubizwa mu buzima busanzwe kuva icyo gihe rero yahisemo ko atazigera ashyira ubuzima bwe bwita hagaragara niyo mpamvu atigeze yiyandikaho nubwo yandikaga inkuru z'abandi bantu ngibyo rero ibyo twasigarana kuri Aesop reka mpe akanya abo mu makuru ari muganza ndabona yahageze reka tugezeho incamake z'amakuru azituyoborere nyuma yiharaza The Overdrive Show
1: bamwe bahisemo imyidagaduro abandi bahitamo amakuru n'ibindi byose bijyana nayo ariko twe twahisemo ubumenyi nk'uko umubiri ukenera ibyubaka umubiri byihariye n'ubwonko bukenera ibubwubaka byihariye ibiryo by'ubwonko rero n'ubumenyi ntugacikwe n'ikiganiro nzu y'ibitabo kuri Radio 10 buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa saba n'igice kugeza saa kumi z'umugoroba uri kumwe na The Most Vulnerable Dashim Dash Dash The Teacher abo kuri TV TNM nitwabibagiwe ni buri wa gatandatu guhera ku isaha isa saba zuzuye kugeza ku isaha isa cyenda z'umugoroba iyo ubwonko budahugijwe n'ibibwubaka ni ibintu bihita byikora bugatwarwa bunyago n'ibirangaza inzu y'ibitabo isoko y'ubumenyi ni saa kumi